0: sa tuere pemo. Ili kwalukia joy te kobune nga sa tuere pe. Ujani ili kwalukia joy te kobune nga sa tuere pe.
1: Radio X. Mehr Kontrast.